0: palakok met at siya pihakan ng jima kuliya iya talula pa sukula wala kaya ng kuliya buwaring iking sukula siya iya mawat masehat kung dalakok api-api met
1: ay iya kipagi kajin niya po kuwal di sabado di jima keke ne
0: siya niya po kuwal mas kula kung dalakok mula niya po kuwal
1: kado talagi aga api sukula presiden kado uwat gobernur kado uwat kado niya po kuwal ko na di sabado di
0: ya Allah dan gogo kenaga pemekehan mo sangun iyo presiden kado uwat segala-gala kado uwat masa iyo anak mo kada kayang pulang kuwal juga hinggal kani sekolah.